yani ama papa won sabeti mi akabi e ho na de atie ni ya wonwoma bi ti se oman ba fragrant right someone unso na de omodi anse won sabeka bi ama me enu achi omo bi ti se restaurant brand right.